0: fi ci radio Benno FM 106.0 wala ngeen wote ci 77 200 05 69 manam 77 2 ak ñaari 0 05 69 wala nga ñu fi ci radio Benno FM ngir mëna am tangal bi di lik lik lik di doli captain ci walu sey di la may dole ju kawé lol nga mën ko am ci 750 francs di manam téméri dërëm ak juroom fukk bu dé ko mat bi li di crème émulsionnaire ngir mën ko am ci 3500 francs di manam juroom ñaari témèr bokki jeex la jeexna ngir solution bi aksina habibi shou hilo
1: babine pajum ciosan wa keur borom dar moti nek fi fa jep jangoro jo xamne day dal nit ki niki diko soxale mo xam emorit bi nebo ak bi feñ bir buy joy bir buy séré bir buy def bolotma tank yu tang tank yu ruh tank yu metti tank yu xar yaram mu def ay picci karaw gu rouge li lepp wa cabinet padim ciosan wa keur borom dara moti dañu koy traiter sen numéro téléphone nek 78 738 84 84 wala ngeen wote ci 76 752 33 22 78 152 87 86 yeen ñi yore jangoro yi estomac dënd buy tang wet yu metti mbag yu metti ak ñi nga xamne dañu amé jangoro ulcère gastri li lepp wa cabinet padim ciosan dañu koy traiter jigen judul yek banex ci kaw bu lalam ak jigen gi nga xamne buy gis règlem biram day metti lool goor gu new katan te le ci kaw lalam du am aaju sax and ak soxnam wala ko am mandiw mo yef lool joko nak wa cabinet padim ciosan wa keur borom daru moti nek fi ci touba daru marnan andi nañ len cabinet bi ginaa biñu ko ubbe Dakaru ak ci Mbacke andi nañ ñen ko fi nga xamne modi Touba Daru Marnane ngir mu gën leena jégué samonté leen ak seen wirgu yaram ngir ngeen mëna am katan mëna dox ci seen yitté cabinet ba jëm ci San wa keur borom daru dañuy faj li di prostate pour ndox bu jégué yo di faj li di infection di faj li di rhumatisme di faj li di fibrom yeen ñi amé jangoroy asthme mo xam asthme bi nga donnu dañu koy traiter yaram muy def ngalaw dañu koy traiter bu fekke da nga teju bu mëno am liggéey wala sax lo yaakar mo tass wala lo wara jox nit doko am ba man ko jox ni lepp mbirum rab la mo xamanteni lu ñuy traité la mo xam dañu la liggéey lu ci mëna doon wa cabinet djum ci sangoo joko ngam isen numéro téléphone yi dañ na ci indil ay solution yam ngo ya nga bëgg 78 738 84 84 76 752 33 22 78 152 87 86

ci Sénégal rawati na mbokki Touba yeen nga xamné da ngeen yitté wol lepp lu jëm ci xétu ndjanaw mo xam ay gënal la ay kay copine nat ak lepp lu tiajo mo xam moy jëfëndiko la wala li nga yar dawal gaaw nga séti wa plaay 18 safar lepp lu xamné ni aji won ci xétu ndjanaw amna fa muy ginar ay kay copine nat wala sax ba ci ay ñanu kay lepp dina jappandi ci sen plaay 18 safar mi ngi fofé ci Touba daru manan ci ginnaw instant banque islamique bi ni disponible 24h sur 24 gérant bobu serigne dam set depp fena bu gene am ta soxla ay ganar ay copine ay nat kay wala sax ba ci ñanu kay plaay 18 safar jappandi na 24h sur 24 mi ngi ci Touba daru manan ci ginnaw banque islamique bi ngeen mëna jokk ak ñom ci numéro téléphone yi 77 664 0956 77 664 0956 wala ci 76 463 0931 76 463 0

amone ay jamono ku amé yax yu roox wala nga teccu wala sax say tank di bañ sa nigrax saw loof ne kaddu da ngay dem beuslu ji ba jamono ji sax amna ño xamna ñi ngi damplu ji te ku ne ak nam koy defé baxna nam waye jamono lay dox motax professeur docteur ahmadou sambou ak cabinet bi di madlamou sifay santé lekkuluk wa yes 25 ci ulfa casablanca indil len lu gën di photo yu buy massé waté waw photo yu bo

0: sante fatima mo yekati ci mbir sosa yek leer lu melni xay sayyidna bilal mo gëna fiss lor yi ko lor mom ñepp xam nañ ko waye khabab ibn al arat bok na ñi dalak ak di len dor dor yu metti amar ibn yasir bayam di yasir dañ ko mbugal ba mu faatu ndeyam di sumayatu dañ ko jam xet ci kol ba mu faatu amar ñu japp ko diko mbugal diko dor diko mbugal diko dor ba di ci ne ko tay ji fek saga wo yalla muhammad ji tag suñu yalla yi dañ lay dor bëgg dé duñ la baye dañ ko mere re mu wax tuti ci lañ ko wax lo ah mu jogu ci moy rom nañu di joy di yëkkat di joy ne ko lañu yëneentu yëneentu yalla bi alayhi salatu wassalam yow mi yalla yëmm musuba dal ñu sallallahu alayhi wasallam ne ko lu xew mu ne wa gaay dañ ma noon ray de ba lañ ma doon wax lo wax na ci tuti sallallahu alayhi wasallam ne ko ya ammar in aabu fa ut yow ammar buñu la defete lu mel non rek waxal lolu baam jam bim koy wax fusab xol nek muneko mutma'innun bil iman nako sama xol ngay ne deg ci gem yalla xamna ne sama lam moko wax way sama xol jëgul al qur'an wacc man kafara billahi min ba'di imani illa man nukira wa qalbuhu mutma'innun bil iman walakin man sharaha bil kufri sadran fa alayhim ghadabun min allahi wa lahum azabun azimun ba fi ñu tollu ni le biyefer fekkon ci buruk tek la fetal lu ñu war ma ci l'islam mu na la ñak ko teggal wala sagal nangam ak nangam boko waxul mu soqi bal mu dugg ci sa bir bob bi sañ nga wax baat boy mu la wax lo waye li am solo bu dugg ci sa xol rek nang ko wax ci sa lamiñ waye bu dugg ci sa xol lu mo waral bu fekke ab julit da nga gis ñu ko ko doone yobbu ko ci bëkk bëkk rey ngir wax loko lu jaadu wul wala def loko ko ngir sooy bakkanam tax mu wax ko ba jall bu fa joge bu ko attaqué bu ko attaqué bu woni gëmul du julit aha kay lolu mu def l'islam nang nako kon muhammad sallallahu alaihi wasallam non la sax di wote ci teunk rek dañuy teunk digante yu bari yoy yeb dañ ko tepp di resimi banam genn jamono busub altene di fukki fa nak ñaar ci wéru gam ci fukkelo atma ak ben alu kimane ngi non de do busub tay ji moy fukki fa nak ñaar sallallahu alaihi wasallam ci bisbu la gane addu ci la genn jamono fukki fa nak ñaar ci wéru gam net ci la gare aduna ci la genn aduna yatum 632 ci ne ko soxnam soxna aisha ni genn jamono mi nga am juroom ben fukki at ak ñet genn jamono gogu dal di indi satma bu reey ci julit yi ki ñeuk taxaw ginaawam wutu ko moy abou bakri ni siddiq julit yi jaayante ak ñoom waye nak abou bakkar bi nga xam ni jall nañu jaayante ak ñoom mbir yu doy war tambale xew xam ngeen na sax sallallahu alaihi wasallam dum daatan genn jamono ay jëm nga tambale wote profisi ko ne la tuñu tuñu la suwat rasulul amsi déclarer na ci yaman ne ab yonent la bu yalla yoni musaylimatul kadhab déclarer ci yamam ne ab yonent la bu yalla yoni ki wax tulayatul asadi momit dal di wote profisi ak ndaw suñu wax sajah bintul haris ak kuñu wax zutaj laqid ibn malik al asadi ci rew oman fek sallallahu alayhi wasallam bim datan genn jamono tak na xare jital usama ibn zaydin nako demal sam nga jema songi giir yoy nga xam neena ñi nga takato ngir waja dal ci madinatu munawwara bu ko defé
1: sayna umar ibn khattab daldi wax sayna abubakar sidiq ne ko amna khalat muneko loy xal sa khalat muneko yaron sallallahu alaihi wasallam gemu na jamono bir yu bare bare murtam ni te ñu ngi tak xare soldari julit yi bo leen yebale ñu dem sam bu ngeene ben arame bu am doole nek tuwi dañ soñu majitu mu nawara su bo wa dañuy fagaagal ben yoon abubakar ne ko yow umar xare bu yaron tou sallallahu alaihi wasallam fasalon bopam mu genn jamono lutax ma fecc ko ne ko buñ ma doon daggate pare morso ma gis ay xaj di mat tanki soxna yaron tou sallallahu alaihi wasallam diko diri sax lutax ma fecc xare bi yaron sallallahu alaihi wasallam fason nga xol abubakar dogom gi ak ngeemum gi lolou mo rasul borom tanal ko sallallahu alaihi wasallam mu nek ab khalifa xam ngeen ne bo do top ngeureelam magay gi mu mag we bo xol gis ko bok na ci ngeureel muhammad sallallahu alaihi wasallam ñu amna jëm ci banno israël jo xamne ku gudd fan la woon moy na yalla ñaar témir at fetter lu rek suñu borom wax do faatam joto suñu borom wax yamtu yalla musa ne ko diw sangam faatuna demal ga sangal mako ti julel mako te rawal mako banno israël gep dal di ñeem ñew ci musa ne ko yow musa ndax ma créé waji julé nit ki gëna fétéro dakk moy yalla ci banno israël mom ngay waji julé musa ne len xamna ko dé waye suñu borom moma ci jox ndigal ah nit ñi gëna téyé ñu ku mel ni mu yalla du joxe ndigal ak yolantum mu top tok ñu le man day xawma ci dara naka la ko musa top to ba rob ko ba nopi ne len sama borom neena wax ngeen dëgg dé waji ku mënon moy yalla la waye benn bis dafa ubbi benn téré diko jang gis ci bir téré bi ñu bind ci turu muhammad mu fonk turu wo ba jël ko tek ko ci digënté ñaari bëtam fi ci ab jëm barkelu gam doon barkelu ak magal gam doon magal turu muhammad sallallahu alaihi wasallam yalla neena ci la ko balé ba duko mudu ko top toté duko top to dara yalla jigeel nako ci la koy tabalé aljanna kon nak ci sun borom dimbali bamu dugg ci l'islam di julli di wor bu jëfëndiko kem katanam di sharia santane bolé di bëkk ak di magal gëna jamono muhammad sallallahu alaihi wasallam kok suñu borom man nako defal ngeenel lu tolni asaman ak suuf wala sawu ak asaman ak suuf bok na ci ay mujizatam ay jeexit yu yema yo xamne ay xarbaax la fën ci dundam wa manitul munawara amna genn guddii ñu déglu yëngutu bu ndégé lu né rëg rëg ci dëkk bi sallallahu alayhi wasallam japp né ay wëy ñoo soom dëkk bi di siiw seen gatt yi ak seen alal ji sallallahu alayhi wasallam yam ci fofu Abu Talha Abu Talha fofu yéx la yoron sallallahu alayhi wasallam bu mu waré fofu dawal wurdo meditul mo wara gep ba deli suwat ta sen mbolo bu ñu soga juk mu ne ko yow Abu Talha sa fasu kat bu mako waré fekk na ko mu gaaw mu melni geej goy daw jiga fasu wo mo gënon ay yeex ci mbolam fasu meditul mu nawara kada bu sallallahu alayhi wasallam waré ba nako sa fasu fasu gaaw la kero ko fasu tambalé gaaw ba bu ñi rawante mbolo mu andal fasu bi muy jitu ci fasu yoy Sayyidina Khalid ibn Walid dafa amone daggete kawar yonent bi sallallahu alayhi wasallam def ko ci bir am mbakhanem bu re sol mbakhanem rek solaliko ci bir xale bu mu dem kawar gogu nek ci bir mbakhanem ni dama ko may day fagaagal ñeufari nday jor ak chamon ci ken mënu ko ray ngir barke kawar yonent bi sallallahu alayhi wasallam nek ci bir mbakhanem mu ba kero xassoutu yamama gis ngeen ni mbaxane mi dafa rot ci bir xare bi ñu xolé gisul mbaxane mi mu wone ko xus ci bir yefani di doori jaasi nday jor ak chamoy ba jël mbaxane ma soga dukk ci seen doob ba gennar
0: mu ne ko yow Khalid ndax am mbaxane motax ngay xaru du jaay sa bakkan mu ne len dede du mbaxane mo ma taxone di xous ci bir non ni waye kawru yalantu sallallahu alaihi wasallam la nangu to baye mu tab ci loxoy yefar yi bokk na ci kibanam yoy am na jëm jo xamne tawtu goor mako dal ñaari way del ndom yi ci kanamam gi ñoo neewi ba xajatu ci danaka ci digënté tankam yi biñ ko indé ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam daf ko ne demal ci ten sangam galax ndiko won na yab ci so demé bo jëlé ndox ma boko ci raxé da nga taggo mom waji jël dem demé jël ndox ma nako la sot ci ñaari ciirëm yi mu ne gëri fa la jaara res damam faato tawat joju dalatu Abu Hurayra borom hadith yu bari yi Abu Hurayra ndax xam nga mënu to lire Abu Hurayra mënu to lire mënu to bind yaron tou sallallahu alayhi wasallam day wax rek muy mokal Abu Hurayra xel mi neexutone mu ñew ci yaron tou sallallahu alayhi wasallam nako sama xel mi da naqari dama bëgg nga ñaanal mo may mokal sallallahu alayhi wasallam nako talalal sa mbubu mu talal mbub mi yaron tou bi mëna luy tib di tour mëna lu tank rek yéré di tour bu tanké di tour ba yag mu nako jëral mbub mi nom ko mu nom mu nako tawal ci saw yaram mu tof ci yaram abo woré dene bisub torok la tambal luma déggati mokal ko té luma mokal dootuma ko faté mune kenn ëpp mo mokal kenn dong la bo woré d'accord ni mokal ko mokal moy abdoullah ibn omar té abdoullah ibn omar néna day lire di bind té mënonu ma lire mënonu ma bind xam nga ni kon suñu borom mo mëna joxé ngirén bokk na ci ay ki manam gis nga sayyidna ukasa mo mëna tudé ci ginnaw ukasa do ibn mihsan damono yi nga xamné ni ñi xaré badar jasiem dafa dam jasiem dam na sallallahu alayhi wasallam for gene ëkk rek talal ko naka lako talal occasion tey rek ëkk gi soppé ko jasi muy xex di door di xex di door ba xaré bi jeex ëkk ga continuer nek jasi jasi joju al awn la tuddu ba bañuy xex ak muslimatul kazzab ci yamama fala jasi ya dam kana lu ki lu yema ni ngi nga xol abdullah ibn jahshin ci khasudu uhud momit jasem dafa dam sallallahu alaihi wasallam jël ben charu tandarma talal ko ko mu teye mu soppe ko jasi xam nga lu ci ki man gi nem yonte yalla musa yetam ñu ko sané mu soppé ko jaan won na mbolé ndabar kati firaw né seen jaan ya seen buum ya ba jotaay ba jallé yetu Moussa waro soppé ko wat aw yett ñaar ñi na kenn ku ci nek ké ak la ko yonnentou sallallahu alayhi wasallam jox ki ciaru tandarma la ko jox ba xaré ba jallé ak ga dafa continuer nek jaasi ciaru tandarma ñu continuer nek jaasi ba jass ni dafa wujju dam ci bañuy xexé muslimatul kazzab ci yamam bokk na ci ki manam yoy nga xamne gaday na ñoo na ma ditu mu ma wara ci yoonu dafa jaar ci kër soxna su tuddu ummu mahbab dal ndax am ngeen fi xewal bu ngeen ñu terale soxna si ne ko amuñ fu duru ben gatt bu jigeen bu yoy bele xamne wéen ya nga mel lap amul soow amul dara sallallahu alaihi wasallam nako indi mako nako lako indi sallallahu alaihi wasallam ray wenu gatt bi mu fe del ak soow mu nan ci bo mandi jox ñu ma andal jox abou bakkar bo so na ci akku njabotum nan ci soow bi bo mandi bo borom kërëm wo bam ko ko netale lako ne kat man fawuma dem ba medina bu dugg ci l'islam mi jëm ji dama la don xaar ba nga jox ma ci ndigal sonna su umu mabbat dafa ñu gëna di mu nawr mu dugg ci l'islam bokk na ci kirtane borom guddi gi jëm ji ñu wax umayr ibn sa'd umayr ibn sa'd sallallahu alayhi wasallam daf ko ñaanalon barke ci dundam ak wërum umayr ibn sa'd bu na juroom ñett fukkat ba bu may faatu juroom ñett fu kat ba may faatu amul kawru bejaw kawru bu ñuul kuku la faatu walé waral lool yenen bi sallallahu alayhi wasallam jël na loxom ray ko ci bopam ba ñaanal ko barké dum na juroom ñett fu kat magatul ci ay cieur kawru bu ñuul ga soppi ko bokk na ci ay kimanam jëm ju tudd urbatul munfaqat jëm la woon jo xamne boko jubé rek xétu parfait da dafay xéñ gëtt gi day golli soxnam suñu wax asim ñen ñun ñett soxna la ñu waye kenn ku nekk ci ñun bo waré ñew ci mom da ngay xéñ say parfait tal say ciuray lu nekk nga dugg ci waye bo jégué automatu rek kat ko neex gi may xéñ daf lay fatu no sa ciuray lak sa parfait yi rek té mom du xéñ dara ñu ne ko lolu fan nga ko jëlé mu ne dama amone picc ram amna picc yu sew yu xonk yi faral di dal nit légui té tang jëre di metti lol mo dalon automatu bi ko waxe yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ñaan tobli ci ñaari loxom tej bi loxo ci bir bi ci ginaaw gi daldi diri ñaar loxe bañu dajé mu daldi ñaan tofli picci dafa daldi wër otbatu nonu banen faato foko fekk xet ge day gil rek day melni kuñ sotti ci kawm buteli misk buteli parfait gëna neex do mu ko sotti ci kawm rek bok na ci kimanam yi ali salatu wassalam tek na loxom ci bopum sayyidna hamza la ñaanal ko barke hamsal mom yaronte bi sallallahu alayhi wasallam tekon loxom ci bopam ñaanal ko barke febar bu nit meuna yor bo ñewé ci kanamu hamsala dalay laaj fi metti nga wax ko bu ci tege bop bi bomb ko rek fo wa dal dina gëriw sedd bu bu dé fu newé day dand gëriw dal di res xana docteur yi agguñ fofu ali sallatu wassalam bok na ci ay kimanam sayyida asma bint abi bakr dafa yor ak men mbub mo xam dafa def ay trait yu wert nit ku febar bo ñewé da koy xoc ci ndox boko nané dal du wër ci sasi mu ne ko fo jëlé mbub ni mu ne mbub barké lolu mu jëlé ci yaronte bi ali sallatu wassalam sallallahu alayhi wasallam amna ndab lu mdan nané ginaawam ni ñe ñu dañu dëgg buntu guttu ba borom téré ababul faraj ba lolu la wax waye ki mom néna lu mel na keul bu yaronte sallallahu alayhi wasallam daan nané dañ ko gardé ginaawam nit ko febar buñ la ci defale ndox boko sango wër boko nané wër bok na ci ki manam sayyidna anas ibn malik néna yaronte bi sallallahu alayhi wasallam jël na ndésatu ñiapam sotte ko ci téen ba nekk ci fuñu wax quba naka la sotti ndox ma ci téen ba téen bi fuñu tollu day fuur ba ci buntu bi mbolam bi wër gox bobu téen yi mën na ngëcc wala ñu ngiss waye téen bobu du ngiss du ngëcc fuñu tollu day fess dal rek ngir barke bi alantu wa sallatu wassalam bokk na ci barkem ak kimanam sayyidna salman al farisi dafa amé won bor bu bari mat ñeen fukki ogu ya sallallahu alayhi wasallam jël lu tolo ko min ne ko demal nga fay ci sa bor yi salman ne ah man morso bu tuti bi ana lu may jëriñ sama bor yu bari sallallahu alayhi wasallam jël morso wurus bobu dugal ko ci gemiñam wëndel koko lamiñam dal diko ne demal fay ci say bor mbolam bima amel ay bor dañuy ñew mu dileen ci daggal ba fayna ñeen fukki ugu ñi yoyu ba mu jeex dañ jeex tak te nem wurus bi ko sallallahu alayhi wasallam joxon dara joge wu ci bokk na ci ay kimanam khata do tun no man ñeena dafa julle ndak yaronte sallallahu alayhi wasallam ge guddi go xamne day taw ba nopi lendam sallallahu alayhi wasallam joxma ben ciaru tandarma nima bo genné talal ko boko talalé dana la leral fi ngay jaar naka la genn talal ciaru tandar bi mu melni lampu torsu bo tal diko leral fi mi jaar sallallahu alayhi wasallam nako bo agge sa keur da nga fekk lu ñuul kuku lu taw nang ko ko door shaytané la boko ko dooré mu daw naka la do fekk lu ñuul kuku lu taw ci kanamam naka lako door ciarum kanam bobu lola ne mes gisatuko Muhammad Ali salatu wassalam kon boko setlo lim fi indi mu don deug guy sax ba sadu taxaw waye nak bu len fatane deug ak tiaxan dañuy jambarlo fek asamané gi fek soufa ngi fi yow kon lan mo la war deug gi nañ ci bay sa kem katum rek bo waxtu wi la yalla sakal nga war koy dund bu jexé rek nga xamné jexna mu décourager mukk mukk ni tiaxan yi ak mu deung li ñu ñu ko fi jëlé kon mu ci jëm dara dédé kan na dégg ñu sax la fi cheikh abdul ahad mbakar radiyallahu ta'ala mu waxon ñu la won ko atru ñu say ni yit mu ta yara ak mat waye bo ci jëlé ak mat nak bo tudd tuddal ak mat gi bo jog jog mat li fo jëm dé leni leni mat gi rek gis nga jamono aduna fo xamné mel na no xamné bu wax ni mënuma ci dara kon mu ci jëm dara kon suñu borom bu lay ak yow ëlëk dana la yey bu la waxe ben ba do am lo ci lijeent ndaken mën nako lijeenti aduna yalla ko sak bu bu waye yamalu fasayyarallahu amalakum wa rasuluhu alquran daf ni ngeen jëf yalla ko yamantu dinañ gis seen jëf xolal digeent namrud ak yent yalla ibrahima deug ak tiaxan daf doon leent est ce xam na ne ñent ñoom sa yilif aduna ñent bur kep ñoom la seen nguur ma sa yilif aduna ci penku ba ci soow ke ci ñek moy namrud ibnu kanaan xam ngeen ne fa yi ñu toll yagu ay weer ci ginaaw geer yu bari ya am iraq xam ngeen ne dem nañ dekk ñu karku ba gis nañ bamelo namrud ba tok ko waye lañ fa fekk ci xéetu ay pene ay nilu rek or ak burus kenn xamul num tol waye desatu yahya batay de mo nga fa dess namrud ibn kanaan moy bur bi ñeuke yilik penko ak soow ibrahim nan ko yalla yalla mu ne da bëgg dem ci ko asaman setu yalla ibrahim ji dal di wut ñent tan la wut di len jox deret ak yap ñuy lek di len jox deret ak yap ñuy lek ba melni tan mu ci nek bu yëngale la fi fi rek poussière bu juk mu lu melni gën gën mu mbakk dal di koy defal bu mën ci dugg yew ko ci ñent tan yi dal di dakk tan yi tan yi naaw mu mu ci bir asaman ci tamé naw di naw di naw bu dugg ci nit yi mu jek jek seenatu suuf mu xam ni mbirëñ waji xew mu xol xol gisul dara te gisatu suuf waye mu don ko yew ndax bi mi yek ci kaw dafa jëla yorale ay morso yap comme yap lay jox tane yu lek nak naka la sann morso yap yi rebut suuf rek tan yu retourne ñoomi dal di top morso yap yi wul ci suuf lolu moko delu wat ci suuf waye ni kon day sanku ci ñi ñu jëk woté ak yalla ci kaw suñu ci jitu wala kenn jitu ko ci digënté mu ibrahima seen bërebe ana fuñu muju dëgg not tiaxan digënté musa ak fir'auna nga ñu musa limu dacc fir'auna mëna ag na ci wone ne ma alimtu lakum illa ghayri xamul wa leen jenn yalla jurul man ñu ne dëtt way mu ne ana rabbukumul a'la may seen yalla ji gëna kawé digënté Musa ak Firawna seen bëruga ana fu leen yalla atté ci Bahrul Khalsum Mer Rouge Musa and ak banu Israël jégg Firawna mu fana ñuul kërëm kërok dé film bobu ñor le 10 commandement nak le 10 commandement de Dieu film bobu ñu mëna tlé mbir Musa Firawna bi bëgg dama ñu mënt am nga wax film bobu boko sétlo Firawna da ñibi ci waat kërëm Firawna ñibi ci waat kërëm mok soldaré ni kenn ñi bisuul ci geejge lañ def digënté yent yalla Isa ak Romain deug ak tiaxan bañuy bëre fofu ana ko mutti fété kaw waxuma la ñi dul ay julit dé waye biir l'islam dong ñaata Isa ñoo fi nek Romain yu seen bur ya da nga lijeenté ba sonn sax so xam seen turu bur ya digënté Muhammad Ali salatu wassalam ak yefere Makk deug ak tiaxan daf doon bëre waye ana bu ci mujj gagné deug mo mujj gagné sa tante bi rek boko doon sét ñaata Muhammad dañ ko fi gëné wa est ce que mën nga fexé ba génné fi am ak wëgëne

0: FM 106.0.
1: Yen bokki Senegal rawtina dekk bu tedd bi di Touba mbacke at diko wor bokki ndimbal action di ñu yaskat ñel askan wi di tangal bi nga xamni da fay do li ngoro di yok katan ci walu suñ ñu tudde ko liggéeyi ke di tangal bu yok katan ak ciowte go ci bir mo bu seen ngir man ko amé nak ci ngi bu xey wala lool 1750 francs manam 2000 dirham ak juroom fukk bokki la ci gëna ñëme nak moy tangal bi ne da fay 100% naturel ngir mbolam gantax yi ko defare tanu na ci ñaar fukki gantax am nak yo xamni ñu ngi saxé fi ci suñu rew di Sénégal rax ci dañu tam mom tangal bi di lik lik lik la ta ñu koy defar ngir askan mu mëna ko jarino dañu ko saytu sétantal ko rax ci dañu tam mu am autorisation bo xamni wala bu ma fu ne ci rew mi te fu rek lu ko mëna defare ngir ñoo am autorisation defar tangal bi nga xamni mom mo di lik lik lik di tangal bu yok katan ak ciowte bu ci bir mo bu seen bokk yi ñu soxla tangal bi ci Touba mbacke ak liko wër fenn rek ngeen ko mëna amé te mo ni fi ci radio benno fm 106.0 nek ci rond point bi doxu digënté mbacke ak Touba ak

ñu jëta liggéey li mu jëta def ak association bi ñu ko taxa jog bayiwu ñu kenn bayiwu ñu fenn bayiwu ñu ñenn wa association bi yépp ñoo and di ñaanal cheikh mohammedou mintaha suñu borom yagal ko fi lol te wër di ñaanal serigne ambi khalifa al khalifa general kullu baye fall mu yagg fi lol te wër di ñaanal serigne abou mbake khalifa cheikh mohammedou fadal suñu borom yagal ko fi lol te wër ak njabotou cheikh mohammedou fadal gep di ñaan kep ku fa tew bepp aaju dafa indi yal nako suñu borom subhanahu wa ta'ala dadi safara def ko ay yiw waye nak di profito di len balu ak te di len bal ak ci tabaski gi di ñaan suñu borom mu tewé ko ay diwen yu bari bari assalamu alaykum rahmatullahi ta'ala.

Okey yöneticim, okey talibi. Assalamu alaikum ve rahmatullahi ta'ala ve berekatuhu. İndigal atçı kilifçe fısırın tuba sırın kutakam bakke. Talifa general kulubulik. Yalnız ya gulol ki anne bürgeram. Sırın abon bakke. Khalifa daru salam. Sırın Omar tüle. Khalifa sırın Mor Fatih tüle. Gina gublen yo. Ziyarlen. Sant talibi yok. Çitakawa yuranke kuyubesu. Muayyikati kadom. Di ande angolem. Yabodu sırın Mor Fatih tüle. Di fatili bokki didi mbokki talibi bisop jambar al islam mourid sadiq di bisop fatili ko aka ñaanal serigne mor fati pre chairman de pre bis bobu na ben wala don talata juroom ñent fan ci wéru juin ñaar fukki fan ak ñaar ci awta baski chairman de pre serigne omar pre di ko yegal ñep bayiwul kenn bayiwul ñam bayiwul fenn yegle bobu nak mang koy doore ci bolem guddu keur njabotu serigne touba yep la ko dalé ci njabotu cheikh mohammedou mustafa ba ci njabotu cheikh mohammedou tola modem buddu ko njabotu serigne mamour andassouli la ko wara ci njabotu magi mag borom sam ba ci njabotu serigne massamba mbake kep ko askano serigne mamara mbake bayiwul kenn modem buddu ko cheikh serigne touba yi bayiwul benn cheikh wa daru salam ak modem cheikh yi nga xamé ni ñoo aji fi daru salam bayiwul benn cheikh diko yegal ñep bayiwul kenn bis bobotem neena mang koy fatali serigne cheikh touré ak modem wa touréum dul ak yep serigne massaer sile ci keur massaer ak mbolam jabotu ko ma sey gep diko yegal wa misra wa touba xewal ndjay wa touba fal wa ni wa ndiro ndabu digal wa daru karim wa touba mbake mbake mawal botem yanta tiawen ak mbolam dekk yep bayyi wu ben dekk neena nak ma ngi ci soñi mbolam talibi ñi nga xamé ni ñoo aju ci buddu ko jabotu serigne mour fatou touré yi ak ko mang nekk seen buddu ñom ñep ma ngi len ko yegal nañ ko wajal ci bi rew bi wala talibi li nek bi dimbe bayyi wu ben talibe mbolam daira ñi nga xamé ni ñoo aju ci buddu ko jabotu serigne mour fatou touré yi bayyi wu ben daira mbolam daira yi nek ci yoon yi tay liggey serigne touba bayyi wu ben daira ñom ñep ma ngi len ko yegal té len koy fatali daray kan ñe ci mën len yi fandi bu baax ci jangum alquran bi ak jangum khasida té lepp lu ñu jang ñu yene yoon bi serigne mour fatou touré ak mbolam ñam fa fekk ak ñako fekk diko yegal jere walu sécurité santé ak mbolam organe de presse yep bayyi wu kenn kon mbokk yi bis bañu nonu wote bañu nonu bisu serigne mour fatou touré kan bokay wote serigne omar touré khalifa serigne mour fatou touré and ko ak mbolam jabotu serigne mour fatou touré gep kan la talata juroom ñent fan ci wéru juin ñaar fukki fan ak ñaar ci aw tebaski madina touré mu koy yegal ñep bayyi wu kenn serigne omar touré neena su ko manal kenn ku nekk dina ñew ba ci yow jox la mbataxal waye ku deg kamir yi jappé ko muy ndaw wala mbataxal li nga xamé ni mom la yone ci yow moy fatali ñep nañ di magal gi magal bu beug la jang alquran khasida berne ziar ginaaw takusan ñu dajé waxtaan ak mbolem bi yewi len ma ngi ñaan képp ku ci déw yalla fax ci año ci barkep serigne mour fatou touré wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala

0: da nga jaaroon ba ngay dem serigne ba delu ndar
1: deglu ma wax laaj karam ba serigne touba gonté fandar
0: jëm daru salam yenn ci yenn kéro borom ndar ak dakaru ak ndar ñoko signel ahlu badar dal koy dar
1: ñu nan ko delu mbacke mbacke touba tay fulale deketi do ayo ba
0: bisu talata ben pante ko orga tek sa sin la gonta nar cey gurga
1: murid akop ci jaar akam nasrat
0: yep nga and ak serigne touba kassa bi dan mu wacc garu bu gono rew mepp ter mu jaari ker cheikh choro may saqiru
1: am fa al arba
0: ak al khamis
1: ak al juma wa yawma nan
0: ko maraban cheikh al jama
1: la benen jambu japp rew walu yep saati domi domi assalam
0: ko yon ne kay ni kan khadim al mustafa wa ko ki ni sargal si baye mustafa
1: bisum kero na soxna fatima duma
0: andi serigne bassirou moussiara dam
1: serigne touba borom njarem serigne bu mag bi borom magal gi borom juma ji serigne touba modou mbacke bari khadim rasoul cheikhna al khadimi ana tabib ni cheikh sidi mohtar jambar
0: kero le serigne touba na serigne bassirou insa rabbi dana def nasir
1: kero le serigne touba gonté lu golo
0: sana ni ci se kër ci lu ci se xey taxaw sanno
1: gaaw juromi fan kaleru kor ga sanna sanna sanno fi le serigne bi sax ba yalla jexal kor ga kërok la wax serigne sire wa sanna war gene sant yalla tabbi nge al janna ngalu serigne sire lo gifi sanno si mune su ko xibar so wa urosi
0: bay xarak naga gelim la dara dama ko dambel ndam ya ma te muy dox
1: kërok la

xamni da ngay na am ñe febar ci seen walu baat wala boli nopp ba ci bakkan hôpital ndama tu taxaw na ngir oyofal leen fatni ba mu jàppandi loolo waral mu fasiyene and ak ay

amone ay jamono ku amé yakh yu roox wala nga teccu wala sax fay tank di bañ fa ndig rax fa loof ne kaddu da ngay dem bëss lu ji ba jamono ji sax amna ño xamné ñi ngi damp lu ji té ku ne ak nam koy défé baxna nam waye jamono doy dox motax professeur docteur ahmadou sambou ak cabinet bi di madlamou sifay fonté lekk wa yes 25 ci ulfa casablanca indi leen lu gën di photo bu massé waté waw photo bo xamné dalay damp mo dentil la sa yaram ni metti ciri dem bañ dal di daw lepp lay defar do sunu sa yere lepp photo bi mo koy def di xewal go xamné mën ngeen ci xew ni yeen ni am les maladies rheumatismales niki ñi nga xamné dañu am AVC di accident vasculaire cérébral ñi am arthrose ak ñi am polyarthrite rheumatoïde ba ci ñi nga xamné dañu am hernie discale ci teunk kep ko am fatiguement général photo bi nga xamné docteur ahmadou sambou indi nako ci cabinet bi di madlabou sifay santé bu la ci mafé damp ci dugay am mieux

0: ak fimu jaar ak limu jotta liggey limu jotta def ak association bi ñu ko taxa jog bayiwuñu kenn bayiwuñu fenn bayiwuñu ñenn wa association bi yépp ño and ak ñaanal cheikh mohammed muntaha suñu borom yagal ko fi lol tawer di ñaanal serigne amdi khalifa al khalifa general kullu bay fall mu yagg fi lol tawer di ñaanal serigne abou mbake khalifa cheikh mohammed fadal suñu borom yagal ko fi lol tawer ak njabotou cheikh mohammed fadal gep di ñaan gep ku fa tew bepp aaju bo fa indi yal nako suñu borom subhanahu wa ta'ala dadi safara def ko ay yiw waye nak di profito di len balu ak ta di len bal ak ci tabaski gi di ñaan suñu borom mu tewé ko ay diwen yu bari bari assalamu alaykum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
1: ولا جني من اختراع